0: German Bolero.
1: Katawan, ingatan ng inyong katawan. Wala po yan sa Hagibis. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 31 Star Minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:31 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes, ingatan ang inyong katawan para naman ito ay mag-improve at mag-progress. Improve, progress. Ano ba sa Tagalog niyan? Diba? Naisip mo ba yun? Hindi ko maisip. And then ito, according sa komisyon sa wikang Filipino, pwede mong gamitin nga yung paglago. Pero di ba parang kapag halimbawa ginagamit mo siya or naririnig mo siya, parang sobrang lalim naman ng Tagalog na iyan. Pero kasi yung paglago, no, ang kahulugan talaga niyan ay masaganang paglaki, no, tulad ng halaman. At syempre, yung pag-unlad nga, no. Pag-unlad or paglago, 'di ba? Pwede mo siyang halimbawa, pwede siyang lumampas, no, sa karaniwang kahulugan nito. Pwede din itong gamitin katumbas ng pag-unlad, pagsulong tungo sa pagiging higit na ganap o mahusay, 'di ba? So kung halimbawa, isa kang atleta, gusto mo pang mag-improve, no, gusto mo pang mas gumaling, 'di ba? Pwede mong gamitin yung paglago na salita sa Tagalog. 'Di ba? Though it sounds like malalim, no, paglago, no, paglago pa sa kasanayan. Oy, grabe, sobrang Tagalog, ano. Gusto mo lang mag-improve talaga, yun yung gusto mong gawin, gusto mong mangyari, 'di ba? Pero sa Filipino kasi pwedeng gamitin na yung improve, no? Improve as in improve, no? IMPRUB. Yun kasi yung Filipino noon, 'di ba? I mean, kapag sinabing Filipino, ito yung parang meron na siyang halong English, no? Meron na siyang halong English, pero kapag sinabing Tagalog, di paglago ang iyong gagamitin. Yan po ang ating wika kaalaman. Wow, kaalaman may ganun talaga. Diba this morning? Kaya naman kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mong gustong lumago sa buhay, sa negosyo, sa mga pangarap sa buhay, at yung sariling skills na rin. Diba? Kakayahan. Anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 34 Star Minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:34 in the morning, yung pong ating Philippine Standard Time. Welcome sa ating programang Sunday Disco Flashback. It's going to be until 10 in the morning with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sisargo ng inyong kiliti. Babula-bulahin kayo hanggang sa maubos siyang kiliti nyo nang gigigil ako sa inyo. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star FM.

0: on Bolero.
1: Isa sa mga paboritong kantahin ng mga Pilipino, ng mga tatay natin, tito, nanay at tita na rin, oo lola. Brother Louie, mula po yan sa Modern Talking. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:28 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ang Brother Louie, no, isa po yan sa mga hit single talaga ng Modern Talking. Diba, kagaya na lamang ng Sherry Sherry Lady. Diba, you can win if you want. If you want. Diba, nako kasi yung parents ko kasi, paborito yan. Oo, meron talaga silang pinatutugtog na mga as in CD yata yun, no, ng Modern Talking. Kaya nagustuhan ko na rin. Diba? Diba? At Atlantis is calling, my goodness. Nako, very very familiar talaga ako. So yun yung mga hits, no, ng Modern Talking. Modern Talking, sila po ay famous German pop duo. Sila po yung kinabibilangan ng dalawa niya na si Thomas Anders at syempre si Dieter Bohlen. Yung naririnig nyo na soft, no, yung parang hindi ko lang magaya, no? Si Thomas Anders po yan. At syempre kilala sila sa Europop, Eurodisco Beats at naging Faster Eurodance, no, nung nag-comeback sila. Dahil nagkaroon po sila ng splits and comeback noong 1987. Nag-split po sila, ano, nag-iwalay silang dalawa dahil sa kanilang personal at professional na tension na nangyari. Pero syempre nag-comeback sila noong 1998 naman. Diba? At permanently na disbanda sila ng 2003. Ah! Yan! Modern Talking! Sila po ay nabuo sa, noong, sa West Berlin noong 1983. Diba? At yung kanilang debut song talaga na nag-hit din noong 1985 ay yung You're My Heart, You're My Soul. Ganarn! Yan naman, sila po ang ating featured artist sa mga oras na ito. Modern Talking, isang palakpakan. At syempre, hanggang Sunday Disco Flashback lamang po ako. Susunod na ang Pinoy Morning na, Pinoy Memories with Dr. O. Right now, check your time. 31 Star Minutes, makalipas ang alas 9 ng umaga. Let's go back to more.

0: You've just enjoyed 2 hours of non-stop disco hits from the past on Sunday Disco Flashback. Let's dance again next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Oy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
2: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
1: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
2: Wait lang. Last 10 minutes.
1: Ate, oo.
3: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampag-good vibes at pampag-cool down dito sa Bagong Silang Caloocan.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
8: Star FM!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: The Philippines number one, Star FM!
0: Heto na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
10: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
0: Sa Pinoy Memories, sa Star FM.

0: Ang sarap ng Pinoy Memories sa Star FM. Talagang enjoy ka kasama ang mga music na inyong magugustuhan at usapang makabuluhan. Alams na! Nakakabahala ha? Supposedly, yung mga schools na tinuturing nating ikalawang tahanan ng ating mga anak, yung lugar na may matututunan sila, pati yung mga values na dapat ma-cultivate as part of a community at country natin, ay naging lugar na ng violence. Itong nangyari na naman sa Banga, South Cotabato, ay halos kapareho na sa mga naunang school shootings na nangyari na. Ang paunang mga claims ay member daw po yung shooter ng True Crimes Community. Nagaling po yan sa internet base at yung tatay niya ay member daw po at may katungkulan sa isang LGU. Yung may-ari po siya ng baril na kinuha at ginamit ng itong shooter natin. Initially, sa balita, dalawang magazines yung ginamit niya dyan sa shooting. Yung kabilang kwarto po at di mga classmates niya yung kanyang target. At in fact, medyo nakitang planado, nag-warning beforehand at sinabihan pa yung kanyang mga kakilala. At yung mga malapit sa kanya na huwag nang pumasok on the day of the shooting kasi nga may mangyayari daw. Grabe, kasi grade 9 student lang po ito o third year sa junior high school. Now, may mga knee-jerk reactions na naman. Nagtuturoan to blame a lawmaker, i-blame yung internet, i-blame yung tatay ng bata or maski sino na lang. Pati na rin yung law enforcement para sa pagpapatupad ng gun control. Pero siguro ha, dapat laliman po natin yung pag-a-analyze natin sa root cause ng problem para ma-stop yung kahalintulad na incidents moving forward at di lang mga reaction yung ginagawa katulad ngayon. Banga in South Cotabato is an longest speaking community. Hindi po ito sa kaparehas ng town sa Aklan na tinatawag na Banga. Ayan, sa mga troubles ni Dr. O, naliligaw naman tayo sa parte na yan. Alam nating mayaman po sa likas na yaman yung mga lugar dyan sa South Cotabato with very hard working people. Karamihan dyan mga settlers dati. Kaya nga medyo nabigla ako mismo dahil sa mga ganitong nangyari. Let us pray together for the families involved as well as the community na surely grieving sa ngayon sa tragedy in their midst. O siya, balik Pinoy Memories na tayo sa Star FM. Star
1: FM. Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Good morning, Star Nation. You are listening to Pinoy Memories with Star FM. We are the music station of Bombo Radio Philippines. Alams na. Star Nation, my big time oil price increase by Tuesday, kung saan yung presyo ng diesel aakyat po ng 10 pesos to 10 pesos at 50 centavos. While yung gasolina naman, 4.50 hanggang 5 piso po yung itataas. Alam natin na ang kadahilan ng ito ay sa patuloy po na supply chain disruption dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East, pati na rin po syempre yung geopolitical tensions na dulot nito. Ang epekto po niyan, taas pa masahe sa aeroplano dahil sa fuel surcharge at syempre patuloy pa yung paghihirap sa ating bansa dahil nakatali po yung bituka at galaw natin sa mga oil products. Hindi po siguro maiiwasan dyan yung pagtaas ng mga ibang consumer products. Kaya nga sana ang suwestiyon ni Dr. O, madaliin natin yung pag-develop natin ng mga alternative fuel sources, pati na yung pag-tap sa mga posibleng mga reserves natin dyan sa West Philippine Sea. Nakitaan na rin dyan sa Sulu Sea at dyan sa may Liguasan March, ha? Dyan sa may Barm. Ito po ay makakatulong sa atin in the long run. Balik ulit tayo sa ating sing-along mode, Star Nation, kasama ng music ng Pinoy Memories with Star FM.
1: Star FM.
2: Mga awiting Pinoy,
1: mag-sing-along na
2: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Mga music na hinahanap-hanap mo ng matagal na dahil miss na miss mo na. Maririnig mo po yan dito sa Pinoy Memories ng Star FM. Alams na! Nag-research po ng kaunti si Dr. O sa mga OPM music na 50 years old na this year. Yung mga lebo 50 na. Ibig sabihin po niyan, yung sikat na songs na first aired way back in 1976. Alam, tagal na niyan, ha? Aba, maraming nakita si Dr. O kasi kasagsagan po yan ng Manila Sound. Sample ng mga hits noon. O eto, novelty. Kawawang Cowboy na ginawa ni Fred Panopio. Hango po yan sa Rhinestone Cowboy ni Glenn Campbell. Tag-araw, tag-ulan ng yumaong si Haji Alejandro. Siya po yung first kilabot ng kolehiyala. At ano pa ba? Eto, From the Hot Dogs, Manila. Oh, iconic na yan. Pati na rin yung kanta nilang Panaginip. Pero baka makalimutan nyo itong kantang ito na ni-remake din ito na napakaraming artists afterwards. Pakinggan natin.

0: Yup, you got it right. Yung kantang yan, sino nga ang artist? Aba, Flippers po siya. At yung kantang yan, 50 years old na, ang title ay Pangako. Isang baliktanaw sa kanta ng Pinoy Memories at Star FM. Star FM.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Nagdadala ng mga magagandang kanta at may kwento pa ang Pinoy Memories sa Star FM. We are serving the nation with music and information. Alams na! Ewan ko lang po if na-guess nyo itong news na yung isang dating bemedaled athlete natin, isang Pinoy figure skating, eh naging adult industry entertainer na. Who do I mean by this? Yung isa pong Melissa Carmen Bulanhagi na isang PhilAm at nag-compete sa US from 2005 hanggang 2010. In fact, nakakuha pa nga ito ng bronze medal sa US Junior Open. Pag senior level niya po, naglaro siya sa ilalim ng bandera ng Pilipinas at nanalo pa nga ng bronze sa 2013 Asian Trophy at meron rin siyang 2 Philippine titles, 2012 tsaka 2013 po yan. Aba, nag-career move ang lola niyo noong 2019 at naging adult entertainer na sa mga movies when she was around 29 years old na. At syempre, siguro matumal na sigurado yung career niya, ha? As a figure skater. Ang screen name niya nga ay si Jada Kai. Sa masalimuot na issue na ito, di lang naman siguro dapat sisihin agad yung ating mga authorities dahil kung kulang yung mga suporta nila sa mga athletes at sa mga sports. Though we have also to admit that certain athletes, for example, si Wesley So and other top Filipino athletes sa fencing, sa karate or whatever, have changed citizenship dahil po sa kawalan ng suporta ng ating mga authorities. Important din kasi na after competitive years ng ating mga atleta, may track din sana at may career na ginagawa yung ating bansa para makuha natin yung wisdom po nila. Say, through coaching na ginagawa ngayon ni Heidelyn Diaz on her own. Surely, sa aking palagay, ha, si Kaloyulo, dapat din magturo sa next generation of gymnasts para yung pinagdaanan niyang paghihirap at yung pag-abroad niya ay di na gawin ng athletes natin sa next generation kasi dito na lang siya, magtuturo na siya. Star Nation, this early, gawa na natin ang plano para po di masayang yung mga pinaghirapan ng mga naunang star athletes natin like EJ Obiena o kaya si Alex Iala as well as yung ating mga boxing greats na pwedeng magdala pa sa atin ng mga gintong medalya sa mga international competitions. Now, balik Pinoy Memories ulit with Star FM!
1: Star FM! Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM!

0: Nakikinig ka pa rin sa nakaka-relax na music ng Pinoy Memories? Dito po yan sa Star FM. Alams na! Heto na naman itong kabastusan ng kapatid natin na nasa China Coast Guard, ano? Ang lakas pang magsalita na dangerous daw yung maneuver ng barko natin sa high seas. At nagpakita pa ng mga footages, clear naman parang gusto nilang banggain at pigilan kung anong ginagawa ng barko natin. What I am referring to, Star Nation, yung balita pong na-damage yung BFAR boat natin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na civilian boat named Magat Salamat matapos magkaroon ng collision sa isang China Coast Guard vessel dyan po sa Escoda or Sabina Shoal. Now, Star Nation, baka sabihin mo masyado naman itong mainit at warfreck itong si Dr. O. Hindi naman siguro. Kasi nga, yung pinangyarihan, tingnan nyo ha, 75 nautical miles or at most 144 kilometers mula po sa atin sa Palawan. Now, gaano kalayo ito sa pinakamalapit na undisputed Chinese territory na Hainan Island na magmula po sa kanilang time immemorial, yan po yung kiniklaim ng mga Chinese doon, ha? Yung mga empire na hanggang dyan lang po yung kanilang teritoryo. Aba, biro mo mga naman, ha? Mga 1,200 kilometers lang po or mga 648 nautical miles yung layo. Milya-milya, no, ha? Napakalayo, ha? Pero parang sila pa yung galit. Bakit nandudunaw tayo? Entonces, kung iisipin natin mga kababayan, nasa loob po ito ng ating 200 miles exclusive economic zone. Ha? Heto pa, Star Nation. Yung BFAR boat po na napakaliit naman ng barko nagbibigay lamang ng mga libreng krudo sa mga ngingis ng Pinoy sa teritoryo po muna natin itong pang press release ng Chinese Embassy. Sila pa yung mesala. Mahal na nga ng krudo, namimigay na nga ng libre para yung kabuhayan ng mga mangingisda ay magpatuloy. Aba, sinisita pa tayo. Kaya nga bilib ako sa South Korea na sikat at hinahangaan itong ating defense secretary na Pinoy dahil di nagpasindak sa bastos na way nagbigay ng question o pahayag yung isang Chinese official. Mm-hmm. Ay nako, sana maalala nila yung mga ating kapatid na Chinese yung sinabi mismo ni Deng Xiaoping, naging prime minister po nila ito sa harap mismo ng mga delegado ng United Nations. 1974 po ito, ha? Yung medyo hindi pa sila superpower. Sabi niya mismo, and I quote, that if ever China ever grew into a superpower and began acting like a tyrant by bullying or exploiting other nations, the world should expose, oppose, and resisted. Nako, dating leader po nila nagsabi niyan. Gawin sana natin yung utos niya at sana yung mga Chinese friends natin mamulat yung kanilang mga mata para sundin kung anong sinabi ng leader nila. Now, balik Pinoy Memories na po tayo sa Star FM! Star FM!
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: May chika Akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at spread love, mga sis.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!

0: Sunday night sweep on Star FM.
1: On Star FM.

0: Yan ang waiting. Yeah. It's sad to belong. Mula kay England dyan and John Ford Clay. Alam mo kasi relation, minsan talaga hindi mo maiwasang ma-miss yung isang tao. Kahit pa matagal na kayong nag-break, alam mo yun, parang it's 2 years ago, 1 year ago, lalo pa kapag 1 week ago lang. Hey, 1 week ago pa lang, hindi pa kayo, 1 week ago pa lang kayo ng no contact. So, yung tipong hindi kayo nag-uusap at ni isa sa inyo walang nag-a-attempt na mag-approach. You know what I mean? Hirap talaga yan, lalo na kapag stress ka pa sa trabaho, may mga personal struggles ka pa, yung sabay-sabay, alam mo yon. And minsan, one way to effectively feel it is to express it talaga. Alam mo ba, ang pakikinig din ng mga sad music, isang way para makatulong, lalo na kung meron ka mga pinagdadaanan. Sometimes we just want to have a good cry. Alam mo yun, yun yung tawag nila eh, good cry. Diba, ewan ko kung sa babae lang yun eh, pero syempre, of course, yung mga lalaki may emotions din. Minsan gusto mo lang umiyak dahil it's either pagod ka, it's either malungkot ka, stress ka, naiinis ka sa boss mo, diba? Sa trabaho mo, and everything. Everything is parang overwhelming sa'yo. You know, yung mga ganong bagay. Yeah, it's good thing then na ikaw ay naka-tune in. Dito po yan sa ating programa, It's All For You in the Evening. Happy Sunday. Hindi pa kita nababati pala ng Happy Sunday, no? Eh, bukas, Monday na. Ganun lang yung buhay talaga, no? Every week, ganito tayo. Ang mahalaga, we got each other. I got you, girl. Oras natin, about 10 star minutes bago po mag-8 in the evening, 7:15 ng gabi ate Filipinas Standard Time. Andyan ka muna ulit at kasama mo yung sweetie girl, Ivana Darna, up until 12 in the midnight. Buong gabi talaga tayo magaganituhan. Gaganituhan talaga yan. Diyan ka na muna at magbabalik tiktugan na tayo. Dito naman yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: It's all for you. 102.7

Grabe na talaga yung mga tugtugin natin tuwing gabi. Yeah! And tuwing Sunday evening, yan po ating programa, It's All For You in the Evening. And that song was from Peter Cetera and Crystal Bernard, Forever Tonight. Para feeling ko nasa taxi ako. Ganun. Ano ba naman itong sound effects ko? Hindi tumatalab. Delay yan siya. But anyway, 34 star minutes. Makalipas na ang alas 8 ng gabi. 8:34 in the evening at the Philippines Red Time. Kasama mo yung sweetie girl, Ivana Darna. Ikaw ba kasi edition? Ito ha, totoong tanong. Kailangan ko ng totoong sagot. Ikaw ba araw-araw kang naglilinis ng kwarto mo? Sige, let's say wala kang kwarto ng bahay. Nililinis yung sala, nagwawalis, etc. What if may ganito ka bang thoughts na what if hindi ako maglinis, no? Ano kaya ang mangyayari? Syempre, alam naman natin na dudumi, blah blah blah, etc. Pero have you ever thought what will happen or what might happen if you don't clean your room? Lalo na no sa mga tinatamad dyan. Yung wala ng energy, lalo kapag galing ka ng school, ng work, tapos isang beses ka lang sa isang linggo, kaya isang beses sa isang buwan, maglinis. Ay nako! Ito kasi radiation ang pwedeng mangyari. Okay, number one, yung mga dust mites pupunta. Maninirahan dyan sa kwarto mo. Kapag hindi ka nag-vacuum, dito walis. Kasi may mga nagva-vacuum, meron wawalis talaga. Yung lugar mo, parang ano siya, para siyang heaven. Heaven para sa mga allergens, especially yung mga dust mites. So itong mga microscopic creatures na to, kinakain nila yung mga dead skin cells. O yung mga sinishred ng mga tao everyday. Kinakain nila yon yung mga dead skin cells. O so parang iniisip mo, edi mas maganda. Girl, hindi. Kasi ang mga dust mites, mga alikabok, masakit yan sa ilong. O kaya naman, alam mo yun, nagkakaroon ka ng sinuses, kaya ka nagkakasakit. Meron pa, ito, sunod naman, yung mga dust mite. Iba naman to, yung dust mite. Mga nagsusuksok o kaya nakatira doon sa mga furniture. Yung mga cabinet, diba? Yung mga hindi mo pinupunasan. Carpets, kung nagka-carpet kayo. Mga beddings. Lalo na, yung parang isang beses ka lang sa isang taon magpalit ng bedsheet mo. Yung mga ano pa, yung mga stuffed toy, stuffed animals. Yan. Well, they can become a problem, a real problem. Lalo na kung kayo sa bahay may mga allergens. I mean like allergies o kaya naman asthma. Yung mga alikabok na yan talaga naman. Ayan, magkakaroon nga ng worse allergies. Ito pa, ang pinaka nakakainis. Yung mga molds, no? Yung molds, yung may mga black spot sa bahay. Yan, yung mga molds will grow sa mga moist places. So, ang mold kasi is a young fungus na nagre-reproduce sa lightweight spores na nagta-travel sa ating hangin. Nagta-travel sila through the air. So, most common areas na nakaka-attract sa mold ay yung mga damp places. Yung mga, halimbawa, naulanan. Sa mga kisame na naulanan. Sa mga pader na natuluan. Yahoo! Sa mga bathrooms, laundry area, sa mga katabi ng bintana. Ayan. So, probably, kasi radiation, magkakaroon din ng mold kapag hindi ka naglilinis ng iyong bahay. Ito pa, pwede magkaroon ng mga accident. Oo, it can cause accidents. Kasi kapag magulo ang bahay, limbawa, nakabalandra dyan yung mga laruan mo, yung mga kung ano-anong bagay, diba? Baka mamaya ma-slide ka, wag naman. It's either may slide ka o kaya may mahulog sa ulo mo. Gano'n.
Diba? Which some other cases, it could lead to serious injuries. Kaya kasi inisyo, ligpit-ligpit din, alright? Ito pa, ayaw mo naman, syempre makita ng mga insekto. Yung iba, alam mo na kung anong insekto yung nandyan, mga lumiligid-ligid pag hindi malinis ang kapaligaran. Hindi ko na sasabihin. Huwag natin sabihin kung anong mga ano yun, ang mga insekto yan. Okay, it's time, castration. It's a sign. Sign na to. Maglinis ka, ha? Linis-linis din para fresh sa pakiramdam, fresh sa feeling, and masaya lang. Alam mo yun, parang ang aliwalas, mabango, hindi yung kung ano-ano na lang.

0: Wong.
1: Like more, share more.
2: You're with Yvonne Adarna.
0: Kesini. Nation, oras natin sa Pumapula ng Pilipinas, 11 star minutes. So bago po mag 11 ng gabi, 10:49 in the evening at the Philippine Standard Time. And yes, narinig ko rin yun. Narinig ko yung kulog, nakakatakot. Alam mo, yung mga kulog nung bata ako, hindi naman ganyan. Pero simula na itong 2026, actually noon, itong mga recent na pag-ulan, kakaiba yung mga kulog. Ano kaya nilagay dyan ng mga AI? Kainis, nakatakot. Anyway, ikaw ba? Ano ba ang feel mo kapag ikaw ay nakakarinig ng mga kulog-kulog? Dati kasi hindi ganyan kalakas eh, pero ngayon parang, aywan ko ba? Na-trauma na yarn. Traumatic event eh, no? Generation tayo, ka-live tayo ha sa Facebook page natin, 182.7 Star FM Manila, and it's time to shine. Hindi lang siya, it's time to fiesta. It's time to shine talaga. Bago mag-Monday, bago matapos itong weekend na to, well-rested ka ba this weekend? Productive ka ba? Yung tipong productive

productive in a sense na nakapaglaba, nakapaglinis na ng kwarto, ng sala, kusina, etc. Nakapagtapo ng basura. Alam mo yun, yung mga bagay na hindi mo magawa kapag may trabaho ka. Pero dahil nag-Saturday, Sunday na, nakita mo ulit ang iyong mga friends, ang iyong family. Kwento mo naman ang mga ganap sa buhay mo tonight, Kasir Nation. Kasi, ngayong gabi, pagkukwentuhan naman natin ang mga bagay tungkol sa kabataan days mo. Alam mo yun, yung mga panahon na hindi ka pa marunong magpareba. Hindi ka pa nagpapareband. Hindi ka pa marunong magkilay. Hindi ka pa marunong paano yung tamang gupit. Tapos hindi ka pa, alam mo, hindi ka pa marunong mag-ayos ng sarili mo. Wala ka pang pakialam sa itsura mo kasi sabi mo, heart matters. Sabi mo, mas okay yung kagandahan ng kalooban kaysa sa physical na anyo. 'Di ba? May mga paganyan ka may mga paganyan-ganyan ka pa dati. Akala mo naman talaga. Ano ang katanungan po for tonight? Ano ang madalas iasar sa'yo noong kabataan mo? Alright, alam mo yung mga panahon na wala ka pa masyadong responsibilities. Alam mo lang mag-aral, tumambay, mag-cutting, diba? Yung mga bagay-bagay sa mundo. Wala ka pang pakialam sa social media dahil parang nung panahon dati, pag sinabing, anong pangarap mo? Gusto mong maging YouTuber. Di ba parang walang maniniwala sa'yo? YouTuber? Pero ngayon, lahat na. Gusto maging content creator. Minsan din, alam mo yung mga inaasar sa atin nung kabataan ka, yung, kunwari, hindi ka pa fully developed. What I mean is, hindi ka pa matangkad. Usually sa mga lalaki, parang mas matangkad pa kami sa inyo. O kaya naman, yung may mga certain thing ka na hindi alam or hindi kayang gawin, tapos yun din yung inaasar nila sa'yo. O kaya naman, yung pangalan mo, yun yung iaasar nila sa'yo. Minsan din, yung ano bang physical features mo, di ba? Parang mga sira. Ano, itong comment mo na, dito po pwede ka sa live mismo para mabasa natin yan agad-agad. Samantala, ito na yung mga nag-top 1. 2.7! May sumabay na bata. Ito, good evening DJ Yvonne, Adarna and Bloom. Mas madalas si Asara sa akin nung kabataan ko ay tulog laway. tulog laway. Yun ang panggalit nila sa akin. Bakit? Lagi ka bang nakakatulog out of nowhere? May mga ganun tao, parang mapaupo lang. Ganyan na. Humihilik na yan siya. Tulog laway yan pala. Nako! Kaya siguro blessing din yung face mask, no? Sunod naman natin, sabi niya, balot. Take note, may palayo is lot, which is malayo sa real name ko. Cute ng parents ko, di ba? Oo nga, no? Paano naging balot? Ang cute naman. So, ang palayo mo ay lot. Meron nga dito, iba yung pangalan, pero iba rin yung palayaw. Kaya parang, bakit ganyan yung tawag sa'yo? Ang layo naman ng pangalan mo. Sunod, sabi niya, magandang gabi Ate Yvonne, yung witch? Witch? Like, manananggal? Mangkukulam? Witch po tawag nila sa akin kasi mukha daw ako mangkuk. Girl! Ang ingay po dito, paulit-ulit yung kanta ni Laika. Pwede naman nga, ano ba yan? TikTok pa more. Hoy! Ano nga yun? Type mo nga yung lyrics, kantahin ko yan. Kasi kinakanta ko yun kanina, LSS ako. Nakita niyo yung video ni DJ Antonio Lambada. Yung gumigiling-giling siya. Pwede siya pang tapat kay Laika. Sunod, sabi niya man ni Kuya, good evening, happy Sunday night, Star Nation. Nung hindi pa ako huminto ng pag-aaral, ang pang-asar sa akin ng mga kaklasiko tungkol sa wala akong tatay. At kaya broken family at nanay ko na lang yung tumayong ina at ama. Nasaktan talaga ako kahit ganun yung sinasabi nila sa akin na hindi ako nagpa-apekto sa kanila. Yes!
kahit gaano pa kasakit yung mga panlalait. Lait na yan eh! Mga pangangasar na yan, hindi ka papa-apekto. Ikaw yung mas ahead, mas mataas kaysa sa kanila. Hindi ko rin maintindihan yung psychology ng mga bata kung bakit grabe sila mga sar. Tapos yung, halimbawa, kung yung isang tao may disability or whatever, yun din yung iaasar sa'yo. Kunwari naman, magaling ka sa isang bagay, yun din yung iaasar. Halimbawa, no, magaling ka sa math kasi lahat nakocompute mo, ganun-ganun ka, kamay-kamay ka, tapos nasolve mo agad. Yun din yung iaasar sa'yo. Tawagin ka nerd. Ano ba yung mga bagay-bagay? Mga ganun. Alam mo yun? Eh, dun sila masaya. O, sunod, sabi niya, chubby. O, chubby po kasi mataba ako noong kabataan ko. So, ano ka na ngayon? Usually pa naman yung mga ganyan, sila pa yung glow up. Yun yung term. Sila yung matindi ang glow up. Diba? Tapos yung mga nangangasara sa'yo dati, sila na ngayon yung nag-chat sa'yo, nangangamusta, o kaya humihingi ng tips. Bro, papaano ka naging fit, bro? Talaga ba, bro? Ito naman, nasunod. Good evening, Star Yvonne. Butas ang pantalon ko. Okay, alis na ka tapos sa pag-aaral. Nakakuha ng magandang work. Shoutout sa asawa ko. Ano daw? Alam mo, kuya, ngayon lang kita hindi naintindihan. Anong asal sa'yo? Butas yung pantalon? Ganun ba? Kasi may butas yung pantalon mo dati? Oh, okay. Okay, I get. Ano, bakit lagi bang butas pantalon mo noon? Tahiin mo rin kasi. Kuya, pag ano, limbawa, butas yung medyas. Yung medyas kaya pa eh, kasi natatago. Pero pag pantalon, mahirap yan. Sunod naman natin, sabi niya, kalbo. Ano ba? Kalbo with C, para hindi nakakaasar sa akin. Dati kasi, army cat. Bakit? Nag-ano ka? Seed, ano yun? Seed watts? Army cat, lagi pinapagupit sa akin ng mama ko, kaya inaasar ako minsan sa school. Kalbo. Medyo slang, kasi like, letter C. Pero, dati no, parang kapag ngayon may mga lalaki nagpapakalbo kasi mas bagay sa kanila. Parang nakas nakaka-attract ngayon. Medyo attractive din sila. In fairness. Anyway, tingnan natin ating mga live viewers tonight. Abby Sandy po sa inyo. Sabi niya, hi tweet! Good evening po sa lahat ng watching here. Thank you so much. Happy evening din po. Na LSS na rin si DJ Lampada sa dance craze ni Laika. Pwede naman yan. Ano ang title? Ano ang lyrics? Pwede na pala kasing mangarap. Nalimutan ko. Gusto ko pa naman kantahin. Ano ang tawag nila sa akin? Sutil. Talaga ba? Kahit dito sa amin, yan din ang tawag nila hanggang ngayon. Ewan ko ba, bakit yan ang tawag nila? Mabait naman ako at masunurin, pero mapang-asar lang. Kaya siguro, sutil. Yan! Sutil pa more! Ay, mas asar sa akin nung bata ako. Siguro nung high school, nagsusuot kasi ako ng turban. Alam mo yun, kasi tradition. Yung parang headband na uso ngayon. So, since elementary, nagsusuot ako ng ganun. Yeah! Hindi pa siya trending eh. Ako, feeling ko ako nagpauso nun. Feeling! Kasi, wala pa talaga nagsusuot ang mga turban. Nagaganun ako kasi ang laki ng noo ko. Pero hindi mo na siya malaki ngayon. Pero feeling ko malaki. Hindi, alam ko na, naalala ko. Kaya ako nagsusuot ng ganun. Kasi, wavy yung buhok ko. Yun naman yung kulot. Tapos medyo parang andungis tingnan. Nadudungisan ako tingnan kapag kulot yung buhok ko. Kaya nagtuturban ako. Tapos ayun. Well, for so far, dinala naman ako sa malayo ng turban na yun. Kasi lagi ako nagiging muse. Ganyan. Girl. Diba? Nandahil doon.
Pero syempre, kapag may mga rampahan, hindi na ako nagtuturban. Kailangan, ano nga. Doon ako natuto magpareban. Nagpareban ako 11 years old. Tapos rampa-rampa ulit. Yeah, Mr. and Miss Nutrition. Nung high school, syempre, yun, doon yung nag-start. Ano pa ba? May asar din sa akin eh. Kasi yung apelido ko in real life. Katunog niya yung playing station pag pumunta ka sa mall. Yun. Kapag, arcade! Katunog niya yung arcade sa mga mall. So, yun din minsan yung tawag sa akin. Pero alam mo, masarap lang din balikan yung mga panahon dati. Kasi, although kapag lumaki ka na, halimbawa nag-mature ka na, nalagpasan mo na, pati yung mga taong yun, hindi mo na nakakausap. Para ano na lang sila, part of your past. But somehow, ano mo na lang, tatawanan mo na lang ngayon. Totoo yung sinasabi nila, no? Yung isang bagay, halimbawa yung ex mo, yung mga dati mong mga karelasyon mo dati. Hirap na hirap ka pa mag-move on, iyak ka pa ng iyak. Pero sabi nga nila, totoo naman pala, someday, tatawanan mo na lang. Diba? Tatawanan mo na lang talaga yan sila. Sabi ni Madam, ako dati madalas akong asarin kasi daw ang taba ako. Kahit hanggang ngayon, ganun pa rin. Inaasar pa rin nila ako. Sorry, napapadighay. Tawang ko pa dito sa acid na to. O, naalala ko pa nung bata ako, pag naglalaro kami, lagi nilang sinasabi ang taba ko daw, ang bagal ko tumakbo. Minsan, sinasabihan pa ako na wag na daw kumain kasi mataba na nga ako. Masakit din minsan, pero wala akong magagawa. Tinatawanan ko na lang. Kasi ngayon, inaasar pa rin ako eh. Pero nasanay na ako. Sabi ko nga, pag ako pumayat, huyo kayo sa akin. Pero mas okay na yung mataba. At least, masaya. Alright. Wait, totoo yan ha. Totoo yan. At saka, kahit inaasar nila ako, alam ko naman na yun lang yung nakikita nila sa labas. Hindi nila alam kung ano talaga ako. Kaya hanggang ngayon, pag inaasar pa rin ako, ngingiti na lang ako. Kasi tanggap ko na eh. Ito na ako. Wow! Grabe yun siya. Perfect. Yahoo! The best. I love that. Yung energy and your confidence, di ba? Dead ma. Pero, tingnan mo rin, madam, kung... Siyempre, baka concerned din sila sa health. Something about that. Pero kung purely asar, deadmahin mo yun. Wala mong kwento. May wala namang ambag yun sa'yo. Unless it's really about your health. After all, health is wealth pa rin. Pero kasi alam mo, no, kapag, libawa, yung nakikita mo na eh. I mean, alam mo naman eh, sa sarili mo yun. Hindi na kailangan ibato ng paulit-ulit sa'yo ng ibang tao. Hindi na kailangan i-mention ng paulit-ulit sa'yo. Alam mo na, okay, like, yes, I see it. Okay, shut up. Shut up na lang. O kaya naman, I'm doing my best para maayos yung fitness, yung fit ko, yung health ko, yung ganyan, yung journey ko with the food and everything and such. Like that. Anyway, Kasari Nation, thank you so much. Sa lahat po ng mga sumagot, naki-join sa atin ngayong gabi, I appreciate you. And oras natin, 3 star minutes, makalipas na ang 11 ng gabi. Yahoo! 11:03 in the evening at the Philippines Standard Time. Magbabalik tugtugan tayo. And happy Sunday, happy Monday, good night. Hanggang 12 a.m. pa tayo, ha? Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.

Oras natin sa Bukabulan ng Pilipinas, 17 star minutes bago po mag-12 na midnight, 11:43 in the evening at the Philippine Standard Time. Thank you so much, Kasari Nation, for staying with me ngayon Sunday. Magpahinga ka na at matulog ng maayos. Bukas ulit, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Maulan po sa ibang parte ng Metro Manila, but I hope may dala kang payong. O kaya naman, alam mo yun, nasa bahay ka lang para ikaw ay diretso tulog na rin. Thank you again. Nakasama mo nga yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. And to formally close our program, here's a song mula kay Jackie Ward, awiting Fools Fall in Love.

Pinoy. Gising na. Morning na. Samahan na. Ang Star

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom. Starlation, oras, subukan, Blue 1 na Pilipinas. 40 star minuto na, makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:40 in the morning. Starlation, ngayon araw po ng Lunes, September 21, 2026. Ito nga pong araw na to, Star Nation, ay kinugunita ang 54th anibersaryo ng pagdideklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nausahan nga ho, suspendido ang mga klase ngayong araw ng Lunes sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kaugnay nga ho ng paggunita sa 54th anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Habang ang ilan naman ay may iba ring mga lokal na rason. Sa lungsod ho ng Maynila, ipinagutos po ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat po ng antas sa papubliko at papribadong paaralan. At kung saan ay inatasan nga po ang mga estudyante na lumipat muna sa alternative delivery mode o ADM. Yan, para makaiwas po ha sa magiging trapiko ngayong araw na ito ha, dito sa metro sa lungsod ng Maynila. Habang sa lalawigan naman po na Cebu, walang ginanap na physical na klase sa buong lalawigan. Kasama ang Mandaue City, Minglanilla, Consolacion at Liluan. Habang sinuspindi naman sa Cebu City at Alisay City ang mga klase sa pampublikong paaralan dahil ho sa acutely unhealthy na air quality index o itinatawag po nating AQI. Samantala, dinaklara rin po na ang walang klase sa Banga at Surala sa South Cotabato. Ito naman po ay bilang pambawi at pag-iingat ho kasunod na naganap na pamamaril dyan po sa Banga National High School. Kabilang din po sa mga nagkansira ng face-to-face classes at lumipat sa modular distance learning ang mga bayan po ng Libak at Palimbang sa lalawigan po ng Sultan Kudarat. Sa lahat po yan ng antas. Ay pinapayo naman po ng mga lokal na pamahalaan sa mga mag-aaral at magulang na mag-abang sa mga susunod na opisyal na anunsyo ukol sa pagbabalik ng regular na klase. At syempre, Star Nation, ngayong araw na to, ang tabi din dahil bibigyan po namin kayo update sa mga lugar na magdadaos po ng aktibidad ngayong araw po ng Lunes. Kasabay nga po yan sa ikalimampu't apat na anibersaryo ng batas militar. Yan, yung pagdedeklara ho ng batas militar noon. At syempre sa mga Star Nation din natin, alam nyo na, kapag sa 102.7 Star FM, abangan nyo rin po yung ating special na picture story para mas lalo po natin malaman kung ano ba nag-ugat ng pagdeklara ng martial law noon. At syempre marami pa tayo pag-uusapan din ha, ngayong araw po ng Lunes. Siyempre, tutok-tutok lang ho, ah. At welcome na ho sa mga Star Nation natin sa programang Pinoy Morning na Gising na. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong happy birthday every day, yung kapartner sa tawaran, at DJ na Heart of Sa, Hagabal pa at Yami pa. Star DJ Antonio Navarro is my name, and music is my game. Hanggang alas 7 po tayo ng umaga, magkakaratika, magkakatupanteka sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na at mamay ang alas 5 na madaling araw. Morning Star Sweep! Yan naman, Star Nation, ha? Tutok-tutok lang. Dahil marami tayong mga dagdag kalaman ay iatid po sa inyo. Dito pa rin po sa inyong hipila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you! Like, boss, share, ho!
1: Mega Manila's best music station!
0: Ara, subukan, buluan na Pilipinas. 4:15 star minuto na lang. Kaya sumapit na lang 5 na madaling araw. 4:45 in the morning!
1: Good morning!
2: Star FM! Pinoy Morning na sa Star FM!

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Igagala umano ng prosecution team ang anumang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold na gagamitin sa paghatol kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ayon kay Jocno, hindi nakatuon ng prosecution sa bilang ng boto na kailangan para sa conviction, kundi sa paglalahad ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanilang kaso laban kay Duterte. Nakadakdang isagawa sa Martes, September 23, ang oral arguments sa prosecution at defense kaugnay ng 16-vote threshold na kasalukuyang itinakda para sa conviction ni Duterte. Uminit ang usapin sa voting threshold matapos sumingi ang Senate Impeachment Court ng opinyon mula sa mga dating maestrado ng Supreme Court kung dapat bang isama sa pagbibilang ng boto ang mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Tatlo sa apat na legal experts na inimbitahan bilang Amici Curie ang nagpayag na maaaring baguhin ng impeachment court ang kasalukuyang 16-vote threshold para sa conviction batay sa kapangyarihan ng Senado na duminig at magpasya sa mga impeachment case. Sa kabilang panig, may ibang pananaw naman na nagsasabing dapat manatiling nakabatay sa kabuuang 24 na miyembro ng Senado ang two-thirds requirements na itinakda ng konstitusyon. Kabilang sa mga kasalukuyang hindi aktibong nakikilahok sa paglilitis, sila Senator Jigoy Estrada at Senator Rodante Barcaleta na parehong nakakulong kaugnay ng magkaiwalay na kaso na plunder. Hindi naman matukoy ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa habang may arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Samantala, naka-leave naman si Senator Loren Regarda at kasalukuyang nasa abroad. Ang magiging desisyon ng impeachment court sa voting threshold ang tutukoy sa bilang ng boto na kailanganin sa magiging paghatol kay Duterte.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang bumisita sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
8: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukapluan ng Pilipinas. 19 minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:09 in the morning.
12: Star FM across the nation.
13: Antonio Lambada.
14: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars.

0: kasi.
1: Star FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
1: Antonio Lambada.
3: Sawa ka na ba sa mga bad news?
4: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
3: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
5: Breaking news, ho!
3: Akala mo joke time, true pala!
4: True ba yan?
3: TBY! True ba yan? True ba yan?
5: Star Nation, narito na ang ating hashtag TBY. Kananiwan, Star Nation, iniiwan ang mga aso sa bahay para magbantay ng hindi makasirisi ang mga katawan tuloy. Kawatan! Pero Star Nation, iba ang pagiging kwento sa isang golden retriever dyan po sa San Diego, California. Nasa halip na taulan, ang lalaking pumasok sa kanilang bahay. Tila, inaya pa niya ito na makipaglaro sa kanya.
3: TBY, true ba yan?
5: Aba talaga naman si Bantay, naging iba ang kanyang himay. Hindi na Bantay ang tawag sa kanya. Playful dog na. Sinabi kasi Star Nation na wala sa bahay ang kanyang four dad na si Nash, na si Dante Rowley at kanyang fiancé nang mangyari ang insidente. Pero nakikita nila ang mga nangyayari sa bahay dahil sa inilagay nga po nilang mga surveillance camera. Umakyat Star Nation sa bakod ang suspect at nagawang makapasok sa loob ng bahay sa pamamagitan ng hagdanan. Eh sa loob nga ho ng bahay, nakita ni Nash ang lalaki pero sa halip na taulan, aba, winagwag niya ang buntot at gustong makipaglaro sa suspect. At ilang beses nga na kumuha ng laruang staff toy si Nash na kanyang kagat-kagat na tila inaaya ang akyat bahay na makipaglaro sa kanya. Eh talagang sabi nga ng kanyang four dad, eh talaga namang gustong makipaglaro ni Nash at talaga super friendly. Pero hindi naman nakipaglaro ang lalaki sa aso. Eh, ayon nga ho sa kanyang four dad, natulog sa dali ang kawatan at kumuha ng pagkain mula sa refrigerator. Aba, parang feel na feel yung bahay. Gayun man, mukhang wala naman umanong mahalagang bagay na kinuha ang lalaki mula sa bahay. Aba, baka gusto lang niya o na makalibre ng pagkain at tulugan. Inalerto rin ni na Rowley ang mga pulis na kagad naman na nagtugo sa kanyang bahay. Nang dumating ang mga pulis, tila nakakita ng panibagong pagkakataon si Nash na may makakalaro dahil malugod din niyang sinalubong ang mga ito sa pintuan. Habang kagat-kagat din ang kanyang laruan. Ang mga pulis naman na hawak na ang mga baril, maingat ay nalalayan si Nash habang inahanap ang lalaki sa loob ng bahay. Eto nga, Star Nation, nahuli ang lalaki sa bahay. At talaga namang ligtas naman si Nash. At talaga namang naging maluwag ang pakiramdam ng kanyang four dad. Kasi syempre, di naman natin alam, Star Nation, di ba? May mga ilang mga kawatan o para hindi maistorbo sa kanilang ginagawa. Eh talaga namang kahit sino na lang, pati ang mga alagang aso. At least kahit paano, Star Nation, ay ligtas yung aso at gayon din, wala naman nakuwang malagang bagay sa tahanan ng kanyang four dad. Kaya naman kay Nash, woof woof! That's our nation ang ating hashtag TBY True Bayan!
4: True Bayan?
5: Oras na nation, subukan ang buluan ng Pilipinas, 34 na star minuto na. Makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:34 in the morning.
0: Good morning!
5: At dire-diretso na po ating matugtugan dito pa rin po sa inyong ipilan ng ating music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
3: TBY. True by

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Here now is Star FM's Top of the Hour News.
1: Star Nation, narito na ating Top of the Hour News sa oras na ito. Posibleng maramdaman ng mga consumer sa Nobyembre na ang bawas sa singil mula sa pagtanggal ng 12% value-added tax sa allowable system loss charges ng mga power utility. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, nakipagpulong na ito sa mga stakeholder noong Biyernes upang plansahin ang mga mekanismo para sa pagpapatupad ng bagong patakaran ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan na target nila may patupad ang pagtanggal ng VAT sa system loss charge para sa kinukonsumo na kuryente sa buwan na Oktubre na may kita sa bill na matatanggap ng mga consumer sa Nobyembre. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 ng BIR na inilabas noong September 14, hindi napapatawan ng 12% VAT ang system loss charges na pasok sa limitasyong itinakda ng ERC. Itinuturing na ng BIR ang naturang singil bilang government-mandated pass-through cost, kaya hindi na ito isasailalim sa VAT. Gayunman, nilinaw ng ERC na VAT lamang sa system loss charge ang aalisin at hindi ang mismong system loss charge. Ang system loss charge, Star Nation, ay kumakatawan sa gastos na kaugnay na kuryenteng nawawala habang ipinapadala at ipinapamahagi ito sa power system. Hiwalay ito sa generation, transmission at distribution charges na regular na nakikita sa electricity bill. Ayon kay Juan, hindi maaaring alisin ang VAT sa iba pang bahagi ng electricity bill dahil itinakda ito ng batas. Tinatayang nasa 20 hanggang 30 pesos ang VAT component ng system loss charge na maaaring mawala sa bill ng mga consumer. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na maaaring makatipid na hindi bababa sa 20 pesos sa kanilang electricity bill ang mga household na kumukonsumo na umigit kumulang 200 kilowatt hours kada buwan kapag tuluyang naipatupad ang pagbabago. Gayunman, mag-iiba ang aktual na matitipid depende sa konsumo at sa kabuuang singil ng bawat consumer. Iginit ng ERC ang patuloy nito pagkipag-ugnayan sa mga stakeholder upang matiyak na maayos at sabay-sabay na may papatupad ang bagong patakaran sa power utility.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Star Nation, para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
0: 102.7
4: Star FM. Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
5: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan. Maayos ang buhay mo.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: Always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8965 for more details. Email responsible gaming at core.ph.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
0: Napapanahon at makabuluhang usapan. Ngayong umaga, susuriin at hihimayin ni Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Nation, subukan bluwa na Pilipinas. 31 star minuto na malipas alas 6 na umaga, 6:31 in the morning. At syempre Star Nation, narito na nga po ang ating lambarong usapan sa umaga. Ngayon pong Lunes na kay ganda. Ngayon nga ho, Star Nation, ha, ang 54 na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. September 21, 1972, ipinay sa ilalim nga po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang buong Pilipinas sa martial law, kung saan sinuspindi ang civil rights at ipinataw ang military authority noong panahon na yon. E napag-uusapan ang bagay na yan, Star Nation. Alam ba niyo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na isinailalim ang Pilipinas sa batas militar? Nangyari po, Star Nation, yung unang pagkakataon na naging nagkaroon ng batas militar sa Pilipinas noong September 21, taong 1944. Ito'y inisyu ni dating Pangulong Jose P. Laurel ang proklamasyon bilang 29, kung saan isinailalim ang buong bansa sa martial law at sinuspindi ang writ of habeas corpus. Pusod nga ito ng Davao bombing noong September 18, 1944 na mga Allied Forces. Kinabukasan nga, Star Nation, September 22, 1944, nag-issue naman si Laurel ng Proclamation No. 30 kung saan mayroong state of war sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos at maging ang Great Britain. Epektibo nga ho ang martial law alas 9 ng umaga ng September 22, 1944 habang ang state of war naman ay epektibo alas 10 ng umaga ng September 23, 1944. Sinasabing ginigipit si Pangulong Laurel ni Japanese Prime Hikito Koho para magdeklara ng gera laban sa Estados Unidos at Great Britain. Naiwasan naman ni Laurel ang demand ng mga Japanese na magdeklara ng gera sa loob ng isang taon. Ngayon man, Star Nation, na umatake na ang mga Allied Forces sa Pilipinas, wala nang naging dahilan si Laurel para iantala ang deklarasyon ng batas militar at state of war. Yes, Star Nation, ang ating labanang usapan sa umaga, ang kauna-unahang pagdeklara ng batas militar o martial law. Oras, Star Nation, subukan bluwa ng Pilipinas, 34 na star minuto na makalipas ang alas 6 na umaga, 6:34 in the morning.
2: Good morning!
0: Maya-maya, Star Nation, ha, tabihanan nyo ho yung ating pong special na feature story ho para mas lalo po ninyo malaman kung ano ba nangyari noong panahong September 21, 1972. Pagsasailalim po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sa buong Pilipinas na martial law. At ano ba yung naging dahilan at naging epekto nito, Star Nation? Malalaman niyo po yan maya-maya lamang. Siyempre dito pa rin po sa inyo yung pilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: 102.7
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
5: Sang lang?
10: Personal loan?
11: Jewelry?
12: Negosyo loan?
13: OFW?
14: At motor loan?
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Bigla ang gastos?
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
5: Sang lang?
10: Personal loan?
12: Jewelry?
11: Negosyo loan?
13: OFW?
14: At motor loan?
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
18: Mmm! Holiday!
17: Almusalin ng nam!
18: Good morning!
17: Pagtanghalian,
18: uy, may birthday ba?
17: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
18: wow! Palo Cebuana!
17: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
18: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
19: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Peka, ano mga bandala mo?
3: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.

Antonio Lambada. Point 7 Star FM. It's all for you. Ara sa Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit na 7 ng umaga. 6:53 in the morning. At syempre Star Nation, uy, ngayong araw po na ito ha, ng Monday, September 21, 2026. Magiging maliwalas po ang ating panahon. Lalo na po dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. Pero meron naman po tayong mga biglaang pag-ulan sa hapon at sa gabi. Dahil po yan sa may posibilidad, Star Nation. Dahil po yan sa localized thunderstorm. So in short, pwede tayong magsampay ng ating mga labahin, ha? At syempre, Star Nation, agad dito na lang po ang programang Morning Star Stream. Muli tayo magkaratinga mamaya alas 8, alas 8, sirubaga sa programang It's All For You in the Morning. Pero for now, ang tabayan ang pagpatak na alas 7 na umaga. Susunod na mga nagbabaga balita sa loob at labas sa bansa.

0: Atin po sa atin ng Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Sablocast Stationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo mong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Pati naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Live mo! Share mo!
0: Sa ating pagkabalik, Star Nation, ang tabihanan nyo po yung aming inihanda pong feature story para mas lalo po natin malaman kung ano ba ang mga nangyari sa pagdideklara ng martial law noong September 21, 1972. Ito pa rin po yan sa inyong bilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Manila's best music station, Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
0: Here's Vanja Boys. Para sa waiting, we like to party. 1998. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo.
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, magkakabumbo sa Tsyembre 21, 2026. At sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang tayong 75 araw, 95 days, bago sumapit ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya ang National Capital Region Police Office binabantayan ng mga lugar na pagdarausan ng mga rally ngayong araw. Libo-libong mga pulis nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga progresibong grupo nagsimula ng magsagawa ng rally sa EDSA habang klase dyan sa may lungsod ng Maynila ngayong araw sinuspindi na. Sa ibang mga balita, abangan din mamaya ang Senado magsasagawa ng pribadong pagpupulong ngayong Lunes para pag-usapan ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ating provincial report, abangan din mamaya 1.2 million na deboto nakibahagi sa prosesyon sa may lungsod ng Naga bilang pangunahing tampok sa Peña Francia Festival. Abangan din sa ating balita sa ibayong dagat, dalawang individual na sawi sa biglang drone attack ng Ukraine sa may Moscow region. At sa sports news, abangan din ang Alas Pilipinas Women bumawi ng panalo sa Qatar sa kabila ng pagkakatanggal sa medal round. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Binabantayan na ng National Capital Region Police Office ang mga lugar na magiging venue ng mga protesta ngayong araw sa Tsyembre 21, anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Kabilang dito ang ilang mga lugar na binabaybay ng EDSA at maging dyan sa may bahagi ng Chino Roses Bridge sa Mendiola, ang Laurel Street, ang Ayala Bridge, dyan po sa may lungsod ng Maynila, ang TIP Manila, ang San Sebastian Church, University of the East at iba pang natukoy na pagdarausan ng mga serye ng protest at pagkilos. Nitong weekend, nagsagawa na rin ng walkthrough at ocular inspection si National Capital Region Police Office Officer in Charge, Brigadier General Christopher Abrahano, sa mga pangunahing lugar, mga kalsada sa Maynila na bahagi ng kanilang paghahanda. Ayon kay General Abrahano, kailangang maagang masuri ang mga rutang maaaring gamitin at mga lugar na maaari pong pagdarausan ng aktibidad ngayong araw tulad po ng mga demonstrasyon, mga sirye ng kilos protesta at maging yung malawakang pagmamarcha. Pinalalahanan din ng General ang mga pulis na manatiling alerto habang binabantayan ang mga nasabing lugar at panatilihin ang kaligtasan at kaayusan ng publiko. Umapela rin ang General sa mga pulis na igalang ang karapatan ng bawat isa ng mga mamayan at hayaan silang makapagsagawa ng mapayapang pagtitipon upang maihayag o masabi ang kanilang mga salubin. Samantala, karagdagan pa rin po sa mga balitang yan, mga kabombo Caster Nation, nagkaroon po ng mga malawakang marcha sa lansangan, candle lighting ceremony at mga pampublikong talakayan. Nakahanay po yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong araw. Sa Mendiola, Liwasang Bonifacio at sa paligid po ng University of the Philippines Diliman, maaga pong nagtipon-tipon ang libo-libong kinatawan ng mga progresibong grupo, mga estudyante at mga nakaligtas sa martial law o yung mga tinatawag na martial law survivor upang isigaw ang panawagang never again, never forget. Kabilang din sa mga pangunahing aktibidad ngayong araw, ang pag-aalay ho ng bulaklak at pagtitirik ng kandila sa bantayog ng mga bayani sa lungsod ng Quezon para sa mga naging biktima ng human rights violations noong dekada 70. Naging mas kapansin-pansin din ang partisipasyon ng mga kabataan ngayong taon matapos si pagutos ng pamalang lungsod ng Maynila ang suspension ng pisikal na klase sa lahat ng antas na nagbigay daan sa maraming mag-aral na makisali sa mga online forum, caravan at mga street performance. Hindi lamang sa Metro Manila naramdaman ang panggunita, maging sa mga pangunahing lungsod sa Visayas at Mindanao tulad ng Cebu, Iloilo at Davao, nagdaos din po ng mga magkakahiwalay na prayer rally at mga photo exhibit na nagpapakita ng mga dokumentadong kaganapan noong 1972. Sa gitna ng mga hamon ng modernong panahon, tulad po ng disinformation sa social media at mga bagong banta sa pambansang seguridad o national security, ang mga aktibidad ngayong araw ay nagsisilbing buhay o buhay na paalala na ang paggulita sa kasaysayan ay nanatiling pinakamalakas na sandata ng mamayan upang protektahan ang demokrasya ng Pilipinas.
3: My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. A Republican, a democratic form of government is not a helpless government when it is imperiled by the danger of a violent overthrow, an insurrection, or a rebellion. It has inherent and built-in powers wisely provided for under the Constitution.
2: Baliktaraw po yan, mga kabumbo, doon sa naging deklarasyon ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batas Militar o Martial Law noong dekada 70 na naging daan nga para ho siya ay manatili sa pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Ang inyo pong nakikita mga video ay mga dokumentadong video, mga kuha po noong mga panahong iyon, kasabay po yan ng deklarasyon hanggang sa mismong pag-iral na ng Batas Militar sa buong Pilipinas. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila ngayon pong araw dahil po yan sa usaping pansiguridad, kaugnay pa rin po yan ng mga nakahanay na aktibidad. Inanunsyo ni Mayor Francisco Moreno Dumagoso ang suspension batay po yan sa rekomendasyon ng Manila Police District. Ayon sa alkalde, layunin po ng suspension na maprotektahan ang mga estudyante at school personnel mula sa posibleng panganib na dulot ng inasahang mabigat na trapiko, pagsasara ng ilang mga kalsada at malalaking pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Sa halip na face-to-face classes, sinatasan ng mga pampubliko at mga pribadong paralan na gumamit na lang muna ng alternative learning module upang mapagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayon sa Manila Police District, inasa magkakaroon po ng iba't ibang mga rally at mga aktibidad sa lungsod ng Maynila. Kongre pa rin po yan ang anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar. Nauna naging anonsyo ng militanteng grupong Bagong Aliansang Makabayan ang pagsasagawa ng programa sa may Uliwasang Bonifacio maging dyan sa may bahagi po ng Mendiola. Dahil dito, naglatag mga otoridad ng mga hakbang sa seguridad at trapiko sa mga lugar na inasahan po pagdarausan ng mga pagtitipon at sinabi naman ng Philippine National Police na magpapakalat ito ng mahigit sa 15,700 na mga miyembro nito para yan sa pagbabantay sa kabuuan ng araw na ito. Sa kabilang banda, suspendido rin po ang pasok sa ilang bahagi po ng bansa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Sa lalawigan po ng Cebu, wala pong ginanap na physical na klase sa buong lalawigan kasama ang Mandawi City, Maglanilla o Minglanilla, ang Consolacion at ang Liloan. Habang suspendido rin po ang pasok dyan sa may Cebu City at Talisay City para po yan sa pampublikong paaralan dahil yan sa Acutely Unhealthy Air Quality Index. Samantala, idineklara rin ng walang klase dyan sa may Banga at Surala sa may South Cotabato bilang pambawi ho yan sa pag-iingat kasunod ng naganap na pamaril kamakailan sa isang high school dyan. Kabilang din sa mga nagkansela ng face-to-face classes at lumipat sa modular distance learning ang mga bayan po ng Lebak at Palimbang sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Yan po'y sa lahat ng antas. Usapin pa rin po ng paggunita sa Batas Militar o deklarasyon po ng Batas Militar, paunang kilos protesta na tinawag na Never Forget. Hindi mababaha ang katotohanan na isinagaho dyan sa may bahagi ng EDSA Shrine kaugnayan ng ika-54 na Martial Law Commemoration. May update dyan si Bombong Kim de Guzman.
4: Nagtipon-tipon at nagsagawa ng kilos protesta ang mga progresibong grupo dito sa EDSA Shrine upang ipanawagan ang mga isyong kinakaharap ng bansa. At isa na dyan ang muling pangangarampag sa mga sangkot sa flood control projects anomalies.
5: Isinagawa kahapon, araw ng Linggo, ang kilos protestang tinawag na Lakbay Pananagutan 2.0 sa EDSA Shrine, Quezon City na dinaluhan ng iba't ibang progresibong grupo. Kabilang sa mga lumahok ang Tindig Pilipinas, August 21 Movement, Nagkaisa Labor Movement, Clergy for Good Governance, gayon din ang mga grupo ng mga estudyante, religious groups, kababaihan at mga manggagawa. Nagmula ang mga grupo sa iba't ibang lugar kabilang ang House of Representatives, Sandigan Bayan at LaSalle Green Hills bago sabay-sabay na magmarcha patungo sa EDSA Shrine na nagsilbing assembly area bandang alas 10 ng umaga. Pangunahing panawagan ng mga grupo ang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Isinigaw din nila ang Never Again, Never Forget bilang paggunita sa pagdedeklara ng martial law noong 1972 sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
6: Sobra po talagang paninikil ang ginagawa ng panahon po ng martial law. Panawagan po namin dito sa Lakbay sa Pananagutan, lalong-lalo po na sa mga kabataan, sa Gen Z po natin, na dapat never nakalimutan ang leksyon o dulot na sakit na dulot pagpapahirap ng martial law.
5: Isinigaw din ng mga grupo ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na sinasabing sangkot sa mga isyu ng katiwalian sa bansa.
7: Malaki po ang role ng kilos na protesta na ito. Andito po tayo dahil naniniwala po tayo na hindi mapapaha ang katotohanan. Never forget, never again. 54 years man po ang nakalipas after martial law. Nakita natin na may mga kagaya ni Imelda Marcos na plunderer ang na-acquit ang 1 year after 3 trillion peso march. Pero hindi pa rin po sapat ang lahat ng mga napakukulong. Ipakulong po ang lahat ng kurakot na patuktok hanggang iba pa.
8: Simple lang aming panawagan, panagutin ang mga kurap ng sa ganoon ay maranasan naman ng ating mga taong bayan ang nararapat na solusyon, ang nararapat na pagkalinga, ang tamang gobyerno para dito sa mga mamamayang Pilipino.
5: Samantala, ayon kay Police Major Jennifer Ganaban, Chief PIO ng Quezon City Police District, sinimulan na ng kanilang liderato noong Linggo ang deployment ng iba't ibang uniform personnel bilang paghahanda sa mga kilos protestang nakatakda mula Linggo hanggang Lunes.
9: Pinaigtinga po natin yung preparation, nagdagdag po tayo ng mga personnel natin na in charge sa CDM, ganun din po yung mga personnel natin na mag-a-assist sa traffic management. Although katuwang naman po natin yung QCLGU at through yung DPOS and yung TTMD, meron din pong mga personnel from the HPG po na katuwang natin sa pagpapanatili ng kaisan, lalo na po dito sa kalsada or dito sa may traffic areas, dito sa may EDSA.
5: Mula dito sa EDSA Shrine, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Balik po tayo mamaya sa usapin pa rin ng anniversary ho ng Martial Law Declaration magkakabombo. Samantala sa iba pang mga balita. Igagalang umano ng prosecution team ang anumang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold na gagamitin sa paghatol kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Anya, hindi nakatuon ng prosecution sa bilang ng boto na kailangan para sa conviction kundi sa paglalahad ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanilang kaso laban kay Duterte. Nakatakdang ang isagawa sa araw ng Martes o Miyerkules, mga kabombo, ang oral arguments ng prosecution at ng defense kaugnay ng 16-vote threshold na kasalukuyang itinatakda ng conviction o parayan sa conviction ng pangalawang pangulo. Umilit naman ang usapin sa voting threshold matapos na humingi ang Senate Impeachment Court ng opinion mula sa mga dating maestrado ng Korte Suprema kung dapat bang isama sa pagbilang ng boto ang mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang mga bansa. 3 sa 4 na legal expert na inimbitahan bilang amici curiae ang nagpahayag ng maaring baguhin ng impeachment court ang kasalukuyang 16-vote threshold para sa conviction. Batay yan sa kapangyarihan ng Senado na duminig at magpasya sa mga impeachment cases. Ang magiging desisyon ng impeachment court sa voting threshold ang tutukoy sa bilang ng boto na kakailanganin sa magiging paghatol kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay din po niyan, ang Senado magsasagawa po ng caucus ngayong araw ng Lunes para pag-usapan ang voting threshold sa impeachment trial. May live report si Bombo Angelo Aganan.
10: Bombo Genesis, inaasahang magsasagawa ng isang caucus ngayong Lunes ang mga Senate judge upang pag-usapan ang voting threshold na gagamitin sa paghatol para makonvict o mapawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, maaaring pag-usapan ng mga Senator Judge kung kailangan pang ipaboto sa buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng consensus. Nauna lang sinabi ni Ejercito na kailangan pa niya ng sapat na oras para pagdesisyonan ang kanyang magiging boto sa usapin ng threshold. Aniya, kailangan pa niya itong pag-aralan ng maigi matapos na marinig ang mga binahaging pananaw ng mga Amici Curie noong nakaraang linggo. Binigyan din ng senador na ang mahalaga ay walang malalabag na anumang nakasaad sa konstitusyon ang kanilang magiging desisyon. Narito at balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge J.V. Ejercito.
11: Ito kasi doesn't violate the constitution, sabi naman nila na wala namang wala violation at well, siguro siyempre pinag-iisipan na natin, no? Pero although napakalaking I would admit malaking bagay na narinig namin mula sa kanila kung ano yung mga pwedeng i-consider at mga pwedeng hindi pwede kasi base lang yun sa base sa kanila. Parang pag-aaralan ko pa, pero sa ngayon parang tatlo yung nagsabing pwede naman, isa lang yung hindi. So pero pag-aaralan pa natin ano talaga ang dapat.
10: Matatandaan na nauna na rin nagpabatid ng ilang senator judge na kakailanganin pa nila ng pag-aralan at pag-isipan ang kanilang magiging desisyon. Para kay Senator Judge Fan Piluping Lacson, hindi dapat umano madiliin ang pagdidesisyon sa usapin ng threshold. Importante aniya na mabigyan ng tapat na oras ang mga senador hukom na masuri ang lahat ng pananaw matapos ang isasagawang oral arguments upang mas magkaroon sila ng malawak na pag-intindi. Posible din aniya na hindi pa magkaroon ng butuhan sa threshold sa Miyerkules, Setyembre 23, kung may isa sa kanila na humiling ng karagdagang panahon para makapagdesisyon. Habang tumanggi na rin sa Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian na magbigay pa ng komento ukol rito sapagkat ayaw umano niyang pangunahan kung ano ang magiging resulta ng kanilang mapapag-usapan sa caucus. Narito at balikan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian.
12: Well, first, pag-uusapan pa namin yan. We have to talk about that. Pag-uusapan muna internally kung ano yung magiging decision. Ang period, ang situation kasi natin ngayon merong reconsideration from Senator Irwin, di ba? So that's where we are right now. So pag-uusapan kung anong next move, no? I cannot preempt kung anong magiging usapan namin.
10: Samantala, Bombo Genesis, ang magiging resulta ng caucus ay maaaring magsilbing batayan sa susunod na hakbang ng impeachment court sa pagresolba sa voting threshold bago naman tuluyang bumoto sa kaso ni Vice President Duterte.
13: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Balik ko tayo sa usapin ng mga rally. Ngayon pong araw magkakaumbo kasabay po ng ika-54 na anibersaryo ho ng deklarasyon ng Batas Militar. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang araw ho sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Major. Si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Network News, ma'am.
14: Yes po, magandang umaga po.
2: Thank you for joining us. Tayo po yung napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide. Makibahagi ho kami, maki-update ho kami dun ho sa latag ho ng seguridad po natin ngayon pong araw. Major, kamusta ho ito, ma'am?
14: Sa ngayon po, ang NCRPO po ay naka-full alert status bilang bahagi po ng paghahanda natin para po sa mga activities po ngayong September 21 in line po dun sa ating celebration po ng ating 54th martial law anniversary. Ang atin pong 17,085 personnel ay nanakadeploy na po sa buong NCR. Kasama po dito yung ating mga regional support units, national headquarters. Kasama na rin po yung ating mga augmented forces mula sa iba't ibang mga region po ng PNP. Meron din po tayong standby forces at quick response units na handang i-deploy po kung kinakailangan. Ito pong operasyon po natin ito ay nakabato po sa ating prepare, prevent, and respond approach para po masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapanatili rin po ang kaayusan ngayon pong araw na ito.
2: Yung 17,000 na yan, ma'am, or mahigit 17,000 sa pagtaya ho ng Philippine National Police, sapat na po yan para ma-cover ang buong NCR?
14: Yan pong deployed natin na 17,085, yung ilan po dyan ay hindi naman po talaga para lamang sa ating mga CDM contingents. Kasama na po dyan yung ating overall deployment po ngayong araw na ito, dun sa ating mga border control points, sa mga checkpoints, ganun din po dun sa iba't iba natin police operational procedures.
2: Mm-mm. Based po doon sa mga na-approve na rally permits, sa mga areas po sa National Capital Region ang binabantayan po natin, Major?
14: Wala po tayong mga wala pong nag-secure na mga rally permits mula po doon sa ating mga minomonitor na mga grupo, pero po bilang paghahanda ang NCRPO po ay naglagay na mga personnel doon sa mga identified rally sites at syempre kasama na po diyan yung EDSA Shrine, yung People Power Monument, Mindola area, ganun din po sa Liwasang Bonifacio, US Embassy at yung pa pong mga identified natin na palagi pong pinupuntahan ng ating mga rallyista. Kasama po doon sa ating security coverage yung ating mga government facilities gaya po ng Senate, House of Representatives, pati na rin po yung ating strategic roads gaya ng Ayala Bridge, JP Laurel. Ganon din po ang Legarda para mapanatili po natin ang seguridad at maayos na daloy ng trapiko.
2: So paano po yan, Major? Magiging maluwag lang ang Philippine National Police kasi wala pala nag-secure ng rally permit ngayon?
14: Ipapatupad pa rin naman po natin yung no permit, no rally para po doon sa iba't ibang grupo. Pero syempre sa mga areas na posible po na magkaroon ng mga pagtitipon, meron po tayong mga nakadeploy na mga ground commanders na maaari pong lapitan ng ating mga organizers, ng mga grupo para po ensure na meron po silang koordinasyon at maayos na pag-uusap para kung sakali man po na magkaroon sila ng maigsing programa ay mapagbibigyan po sila.
2: As of now, Major, may mga major threats ba na inyo pong nabantayan or na-monitor so far?
14: Based po sa ating latest na monitoring at assessment, wala naman po tayong validated threat. Pero yung hindi po natin isinasantabik ang anumang possibility. Kaya patuloy po yung ating paghahanda, ang ating koordinasyon para po agad tayo makarespond kung kinakailangan.
2: Mm-mm. Nung September 19, nag-start na po nagkaroon ng mga initial series of protests, ma'am, sa ilang part ng National Capital Region. May mga talaho ba tayo ng mga rally-related incidents? Kasi by that time, September 19, naka-heightened alert na rin po tayo, mga gabi yata ng September 19, Major?
14: Yes po, as of Friday po 12:01, naka-full alert na po, naka-full alert status na po ang NCRPO. At syempre po, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin na pagmo-monitor at na nakita po naman natin na iba't iba na po yung mga maliliit na mga rallies ang nangyari simula po nung Friday. At lahat ng po ito ay ating itinatala para po masiguro natin na kung halimbawa man po ito mga grupong ito, isa rin po yung mga grupong darating ngayon at magkakatipon-tipon, ay alam na po natin kung ano yung dapat natin i-expect.
2: Wala naman pong untoward incidents, ma'am, mula noon? Kasi sa may part ng UP, parang medyo marami-rami yata yung mga estudyante na nagsagawa ng demonstration lately, mga 5,000 or 4,000 yata dun sa loob mismo ng university, Major.
14: Opo, wala naman po tayong na-monitor or naitalang untoward incidents mula po ng ating pag-monitor dito sa mga rally simula po noong September 19.
2: Etong heightened alert po natin, Major, is it possible na ma-extend kung sakali pong medyo... Hindi naman siya pinapanalangin, pero kung sakali man lang na maging malala ang mga demonstration po dito, mga rally, is it possible na ma-extend o fix na po ito?
14: Yung naka-full alert po kami, hindi po naka-heightened alert, full alert status po ang NCRPO at yung pong kung hanggang kailan po tatagal yung alert status na yan ay magdidepende po sa kung ano yung kaganapan po ngayong araw na ito.
2: But so far, wala namang mga threat tulad po ng mga nakalipas na mga serye ng rally, Major?
14: Wala naman po tayo na monitor ng mga threats.
2: Okay, sige. Major, from time to time, maki-update po kami during your free time. Maraming salamat. Your message siguro sa mga kababayan po natin, lalo po sa mga rallyista, mga demonstrator, ma'am.
14: Opo, siyempre po kinikilala po ng NCRPO ang karapatan ng bawat mamamayan na mapayapang magpahayag ng kanilang saloobin sa ilalim po ng pamumuno ng aming officer in charge, si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Patuloy po nating gagabayan ang ating mga tauhan na manatiling profesional, mahinahon at nakatuon po sa pagtiyak ng seguridad habang iginagalang po natin ang karapatan ng bawat isa. Panawagan lamang po sana namin ang inyong suporta at ang inyong pakikipagtulungan sa ating mga otoridad. Sundin po natin ang mga tinakdang alituntunin at panatilihin po natin mapayapa ang kanilang mga activities. Iwasan po natin ang anumang uri ng karahasan or gawain po na maaring maglagay sa panganib sa ibang tao. Para po sa mga emergencies, ang police na nakadeploy po ngayong araw. Maraming salamat po.
2: Okay. Major, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Major.
14: Maraming salamat din po.
2: Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo, mga kabombo. Kaugnay po sa mga nakatakdang mga serye ng rally ngayon pong araw. Ulitin lamang ho natin, wala pong mga rally permit pero binabantayan po yung mga lugar na kadalasan na pinagsasagawaan ng rally tulad po ng mga Freedom Park within National Capital Region. Dako tayo dyan sa May Palacio, mga kabombo, si Pangulong Marcos sa Balarao ngayong araw sa pag-inspeksyon sa ilang mga proyekto ng gobyerno habang ang ilang tanggapan naman sa Malacanang sarado. May live report si Bombo Ana Lisoberano.
15: Bombo Genesis, abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw kung saan magsasagawa ito ng project inspection dyan sa may bahagi ng Bulacan. Ayon sa Presidential Communications Office, ang nasabing event ay privado. Kasunod naman ng paggunita ng anibersaryo ng martial law ngayong araw, magpapatupad ng work from home arrangement ang Presidential Communications Office. Ito ay matapos ipag-utos ng pamunuan ng PCO na sarado ang new executive building. Ang gusali kung saan nag-oopisina ang Presidential Communications Office at iba pang tanggapan tulad ng Office of the Cabinet Secretary. Ayon sa abiso ng Presidential Communications Office, restricted din o maghihigpit sa access sa mga kalsada at gates patungo sa Palasyo ng Malacanang dahil na rin sa ipinapatupad na heightened security measures. Ito ay bahagi ng standard operating procedure na ipinapatupad sa tuwing may heightened alert sa loob ng palasyo. Ang mahigpit na seguridad sa Malacanang Complex ay bunsod na rin sa inaasahang ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, kaugnay nga ng anibersaryo ng martial law. Sa ibang balita, Bombo Genesis, sustainable ang panukalang 7.2 trillion na national budget para sa 2027 sa kabila ng mabagal na paglago ng ekonomiya at pagtaas ng utang ng pamahalaan. Ayon kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, na malaking bahagi ng pagtaas ng budget ay dulot ng mas mataas na gastusin sa sahod ng mga kawani ng gobyerno at mandatory na pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Pakinggan natin si Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin.
16: Sabi ng iba na bakit nagbabaan yung pondo ng mga departamento, yung ibang mga departamento, samantalang nag-i-increase daw yung budget. Kung tingnan mo ng pangkabuhan, ang malaking in-increase ng budget ay yung personnel salary. Kasi nga pumasok yung fourth tranche ng salary standardization. So medyo malaki ang kinain nun sa ating budget. Pangalawa, andyan yung Mandanas Law kung saan nagbibigay ng legal backup para taasan yung ira ng ating mga probinsya, syudad at mga bayan. So yun yung dalawang bagay na medyo kumain talaga ng budget ng Pilipinas. Kakibat naman dyan, talagang tinutugunan natin dahil nga sa dami ng challenges ngayon, napaka-importante ng social services. But at the same time, hindi mawawala yung mga long-term solutions kagaya ng infrastruktura.
15: Iginit naman ni Deputy Speaker Garin na kailangang magkaroon din ng mas konkretong plano at sapat na kapangyarihan ang Department of Information and Communications Technology o DICT para tugunan ang mga panganib sa social media. Ayon sa mambabatas, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinagpaliban ng Kamara o ng House of Representatives ang pag-aproba sa panukalang budget na 19.49 billion na budget ng DICT para sa taong 2027. Pakinggan natin muli si Deputy Speaker Janet Garin.
16: andun din yung naglalaganap na masamang impluensya kagaya nito mga kabataan na nare-recruit at ang akala nila ay maganda ang patutunguhan. Parang kulto na naging mabilis ang recruitment at pag-manipulate ng utak ng ating mga kabataan kaya nagkakaroon ng school shooting at patayan. So itong mga ito ay dapat malagyan ng tuldok. DICT ang susi dito. Subalit, paano naman magiging, how can DICT have the power to curb this? Kung ang nakikita natin, e mismong Facebook, walang opisina dito.
15: Samantala sa ibang balita, Bombo Genesee, sa issue ng impeachment, inaasahang kakatawan si House Prosecutor Representative Leila De Lima na sa prosecution panel sa oral arguments na nakatakda sa Miyerkules, hinggil sa 2/3 votes na kailangan para sa conviction sa Senate Impeachment Court. Ito ang inayag ni House Prosecutor Chel Diokno. Sinabi ni Diokno na nasa kamay na ng impeachment court ang pagpapasya kung mananatili sa 60 na boto ang threshold o magbabago batay sa bilang ng mga senator judge na aktibong lumalahok sa paglilitis. Ayon kay Diokno, mas kapanipaniwala sa prosecution ang mga pananaw ng tatlong retiradong chief justice at isang associate justice na humarap bilang amici curiae noong September 16. Tatlo sa kanila ang nagsabing hindi kinakailangan makapirmi sa 16 na boto ang 2/3 threshold. Gayunman, sinabi ni Diokno na hindi nakatuon ang prosecution sa partikular na bilang ng boto, kundi ang paglalahad ng matibay na kaso. Anya, igagalang ng prosecution ang magiging pasya ng impeachment court sa issue ng threshold.
5: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, bago ang iba pang malalaking balita ngayong araw ng Lunes, usapang food supplement for kids muna tayo. Ito, nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Eh hanggang ngayon, yan pa rin kasi ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Pore Syrup, may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at mga essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Pore Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras natin, meron na ko tayong 27 minutes na lamang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Usapin pa rin po ng martial law o batas militar, mga kabombo. Makakausap po natin ang datihong kalihim ng Department of Social Welfare and Development, si Secretary Judy Tagiwalo, sa po ay isa sa mga direktang dumanas ng karahasan noong panahon po ng batas militar o ng martial law. Isa po sa mga martial law victims kung matatawag. Magandang araw po and welcome sa Bombo Radio Philippines, Secretary Tagiwalo, ma'am, si Bombo Genesis, and welcome sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide. Kabilang po kayo, Secretary, noon po sa mga direktang dumanas po ng karahasan noong pong idineklara o umiral ang martial law sa Pilipinas. Kamusta ho ang Pilipinas o ang bansa after ho ng 5 dekada na pagkakadeklara po ng martial law sa tingin ho ninyo?
17: Sa personal na level, hirap ang buhay, kasi napakataas ng presyo ng bilihin. Sa mga katulad ko na retirado, yung pensyon nakapako . Kaya talagang palaging hinahabol mo ang pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, sa presyo ng pagkain, presyo ng mga gamot. So yun ang isang katangian. Kumusta ang bayan natin? Karamihan talaga hirap dahil sa inflation, sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kumusta ang bayan natin? Binabaha. Bago mag-martial law ng 1972 September, may Great Central Luzon flood din . Pero ngayon, mas malala. Hindi na lang Central Luzon ang binabaha, buong Pilipinas na halos. Kumusta ang bayan natin? Panahon ng martial law, matindi ang usapin ng plunder at corruption. Inaharap pa rin natin yan sa ngayon. ang mga issue ng human rights violations, nagpapatuloy siya sa mga gawa-gawang kaso, sa pag-turing sa mga mamamayan, no, na tumitindig sa katarungan ng mga terorista. Kumusta ang martial law? May mga attack sa mga academic freedom, di ba? Mga matindi ang red tagging sa universidad man yan o sa mga estudyante. Sa kabilang banda, katulad ng bago at sa panahon ng martial law, hindi naman lahat na nanahimik, no? Nung isang araw, nakita natin yung mga kabataan sa iba't ibang universidad na nag-walk out sa Diliman, UP Diliman, UP Los Baños, sa PUP, kahit sa Baguio meron eh, UP Manila. So, parang yun ang isang palaging source ng pag-asa at liwanag. May mga mamamayang ayaw magpasupil, ayaw magtumahimik, tumatayo pa rin sa tama at sa bayan.
2: Bilang isa po sa mga dumanas po ng karahasan nung panahon po ng Batas Militar, Secretary, pwede po ninyong ibahagi sa amin na kahit yung pinakasummary po ng inyong mga naranasan o yung mga pangyayaring tumatakbo sa inyong isip, ma'am?
17: So, aktivista na ako ng dineklara ang Batas Militar sa UP. Bahagi ako ng student council, bahagi ako ng tsaryo, at nagrarally kami laban kahit noon pa sa usapin ng pandaraya sa eleksyon, sa usapin ng mga massacre, sa usapin ng pagtaas ng presyo ng langis, di ba? So, kumbaga, markado ako na aktivista. Nung diniklara ang Batas Militar, nirade yung bahay namin eh, sa probinsya. Ang mga magulang ko, mga public school teachers, wala kaming anumang kaso na naranasan. Maliban sa ako nga, naging aktivista, kapatid ko naging aktivista, niraid ang bahay namin na madaling araw. So, maisip mo ano yung trauma, no, sa mga magulang ko. Ako mismo, mahuli ako noong 1973 at makaranas ng torture. Katulad ng naranasan ng iba pang mga hinuli ng panahon ng martial law. Ang iba, solitary confinement, ano? Ang mga senador natin, senator noon, si Ninoy Aquino, si Senator Pepe Jokno, Senator Sok Rodrigo, mga nirade yung mga bahay at pinagkulong sa UP ang mga profesor namin, no? Profesor ko sa social work, si Professor Flora Lansang, nirade yung mga bahay nila sa campus at tinuli nila sa Camp Crame. Nakaranas din ako ng torture na physical, no? Pinahubad ako, pinaupo sa yelo ng magdamag at naranasan ko ang water cure. Makipagkwentuhan ako sa iba pang nahuli noon. So minsan nagkakwentuhan ko si Direk Joel Lamangan, no? Ako nahuli ako sa Iloilo, si Direk Joel nahuli siya sa Laguna. Sa Laguna siya nakulong. Pareho ang tipo ng torture namin, no? Pareho kaming pinahubad, pareho kaming pinaupo sa yel. Mas bata siya sa akin eh. By the way, Direk Joel, happy birthday. September 21 ang birthday ni Direk Joel, no? Mahusay na director. So kwento niya, pareho kaming natawa sa kwan eh. Natawa na, hindi tawa ng kwan, kundi tawa ng parang may halong lungkot, ano? Dahil parehong naranasan namin ng torture, yung pagkakaiba lang, yung pagkatapos sa akin water cure, no? Pagkatapos ng pinaupo kami sa yelo, sa akin water cure, pahigain ka tapos ubusan ka ng tubig sa ilong. Kay Direk Joel, electrocution, lalagyan sa mga daliri ng kuryente. At pareho kaming anti-corruption ngayon, doon pala kami natawa kasi sa mga rally ngayon, may seniors tent na. No, dahil nga mga seniors, mahirap na tumayo matagal. Kadalasan sa mga pagtitipon sa EDSA Shrine, no, sa People Power Monument, kahit sa Luneta Liwasan, may tent para sa matatanda. Wala yan noon bago mag-martial law. No? Ibig sabihin, mapatuloy pa rin ang pagkilos, hindi lamang ng kabataan, kundi ng matatanda. So, kung sa memory ng martial law, may malungkot at nakaka mga malalagim na karanasan. Pero may bahagi din, palagi ganoon ang naisip namin eh. Hindi matatawaran ang tapang at pagtindig ng marami laban sa diktadura. At yan ang pinanghawakan namin. Hindi ako nag-survive o marami pa ibang aktivista na kung hindi sa tulong no, ng iba't ibang mga sektor, mga madre, mga pare, mga maralitang tagalunsod, na pare-pareho ang pinagpaniniwalaan. Diba? Tama na, sobra na, wakasan na ang batas.
2: Mm-hmm. Opo. Pero matapos po yung mga pangyayaring yan, matapos po yung mga pinagdaanan po ninyo na napakaraming mga karahasan, well, masasabi ho ba natin na kahit papaano, may nakamit naman po tayong hustisya pagkalipas po ng mahigit limang dekada, Secretary?
17: Siyempre hindi pa. No? Lalo na hindi ngayon. Ano bang hustisya na hinahanap natin? Ang hustisya sa immediate yung katarungan, eh, yung justice para doon sa mga nawala. Marami ang mga nag-disappeared nung martial law na hindi pa nakikita, mga bangkay, no? Mga taga UP, mga ordinaryong mga manggagawat magsasaka, hindi pa rin natin nahanap yun o hindi rin naparusahan yung mga nag-torture sa mga political prisoners. Pangalawa, sa issue ng plunder, pagnanakaw, may panimula sana na kwan, nakatarungan nung nabuo ang PCGG at nakumpiska yung mga yaman, ang mga alahas, ano? Ng mga alahas, mga tiara, mga diamonds, mga 5 to 10 billion US dollars ang tansya na ninakaw nila. Pero recently, last month, 2 weeks ago lang, no, yung finding ng kwan ng ombudsman na guilty si Imelda Marcos on 7 counts of plunder in overturn ng Supreme Court. No, pang-ilan na yan. No, mula nang umupo si Marcos Jr. na Pangulo na na-dismiss ang mga kaso ng plunder sa kanila. Pangatlo, may mga ongoing ngayon ng mga issue ng corruption. Hindi lang kay Sara Duterte, hindi lang sa kay Martin Romualdez, kundi mismo sangkot ang Malacanang, no? Sangkot ang Malacanang, DBM kasama yan, yung budget ginawa nila. So, patuloy pa, kumbaga, kung sa kasalita ng historia na si Renato Constantino, the continuing past. Hindi lang the past revisited ng martial law. Nagpapatuloy ito. Papatuloy ito at nalungkot. Nandawan ha, nalungkot ako kasi ang henerasyon ko, siguro sabi nga ng isang one, 10 years na lang na may buhay pa ng mga martial law, one, eh, mga 70s na kami, we'd be lucky to reach mga 80s, di ba? Na ibig sabihin yung mga actual witnesses ng horror ng martial law ay mawawala na. At sa kaligitnaan na rito, nandyan yung mga historical revisionism, yung pagkalat ng one fake news, no? Kaya hindi siya ganoon kapositibo. On the one hand naman, again, mabalik ako dito. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. May bagong generasyon. Kung kami boomers, may millennials at Gen Z ka, no? Na walk, kumbaga, na nagsasabi, Marcos is not a hero, iba, never again. So, anong kalagayan ngayon? Ano ang naya? Pinagpapatuloy. Pinagpapatuloy ang malungkot na karanasan sa panahon ng diktadura. Nagpapatuloy yung mga problema ng bayan. At sa kabilang banda, nagpapatuloy pa rin ang pagtinding ng mamamayan at ng bagong henerasyon ng kabataan.
2: Mm-hmm. Ang masaklap pa po dyan, Madam Secretary, is that yung nga sabi nga ninyo kanina, historical revisionism, ano, may mga bagong naratibo, iba't ibang naratibo na lumilitaw to the extent na kinu-question na rin yung mga karanasan po noong panahon ng martial law. Ano pong masasabi po ninyo dito, Madam Secretary?
17: Well, sinasabi na golden age, hindi ba? It was better then. Ay, babalikan mo naman kung usapin ng ebidensya, hindi lang haka-haka. Golden age ito para sa mga Marcoses eh. Kita mo naman may ebidensya yan, yung mga alahas, di ba? Mga alahas na naiwan sa Malacanang ng February after sila lumisan papuntang Hawaii. Naka-display ang iba dyan ngayon sa Central Bank eh, no? ang mga pag-aari nila ng mga classic na paintings, mga pag-aari nila ng mga building sa New York. May mga titulo yan, hindi yan haka-haka, di ba? Ang mga pinatay, namatay na massacre, ang nangyari sa Mindanao na pagbubomba sa Mindanao, ang Jabida massacre, ang Mindola massacre, hindi yan pwedeng sabihin na katang-isip lang na mga kalaban nila. So mabigat ang kaharap natin na pagkontra sa historical distortion at revisionism, lalo na sa panahon ng social media. At may malawak na paid trolls ka na pwedeng pagbayaran. Oh, at may kahinaan din dahil ang mga actually napasa na na batas eh. Diba dapat may kwan na tayo, may martial law memorial museum tayo na 2013 pa pinasa. Hanggang ngayon di pa naitatayo ang museum na yan. Ang meron tayo ngayon, bantayog ng mga bayani, private yan, napakalimitado ng budget. Pero pumupunta yung mga kabataan doon. Diba? So parang ang kwan natin, malaki pa ang trabaho, lalo na ng sa henerasyon namin, ang mga boomers, no, ang mga historians, ang mga universidad at ang kabataan na mulat para kontrahin itong historical revision nito.
2: Okay. Madam Secretary, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ano, panghuli na lang ho siguro, bilang isa pong dati pong biktima ng martial law, biktima ng mga karahasan nung time na yon, ano pong iiwan po ninyong mensahe sa gobyerno at sa publiko, lalo ho dun sa mga nagsasabi na kailangan maibalik muli yung marahas na paggamit po ng kamay na bakal, Madam Secretary?
17: Ang karanasan natin, saan man diktadura na tinayo sa Pilipinas, man yan o sa Chile o sa South Korea, mga sabay-sabay yan nagkaroon ng dictatorship eh. Ang nakikinabang dyan, yung mga nasa itaas. Ang batas militar ay peace and order para sa kanilang pandarambong, para sa kanilang patuloy na hawak sa kapangyarihan, sa patuloy na happy-happy lang sila. Sa kabilang banda, ang batas militar ay nangahulugan ng demolisyon ng mga maralitang tagalunsod para maging kaya-aya daw ang paligid, nangahulugan na kapako ang sahod ng mga manggagawa, nangahulugan ng universidad ay walang academic freedom, nangahulugan na ang kababaihan ay ginagamit na pang-akit sa mga turista, nangahulugan na ang ating likas na yaman ay inaalay sa mga dayuhan, hindi para sa bayan. Yun ang batas militar nung panahon ni Marcos, yun pa rin. Kung itutuloy nila ngayon, ganoon pa rin ang agenda. Sasabihin nila to build a new society and to save the republic. Ganyan ang sinabi. Sa totoo lang, to remain in power and to plunder the people's wealth and to offer our country, our natural resources and our women to foreign investors and foreign powers. Kaya sabi natin, ang batas militar ay hindi para sa mamamayan. Ito ay para sa mga kurakot, para sa mga dayuhan, para sa mga human rights violators. Kaya sabi natin palagi, never forget, never again. No to the Marcos Dictatorship 2.0, no to martial law.
2: Okay. Again, Madam Secretary, maraming salamat po sa inyo for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Secretary.
17: Maraming salamat sa Bombo Radyo sa patuloy na pagsisikap na maibahagi ang katotohanan at maging bahagi din sa pagtitiyak na magkaroon ng katarungan ang mamamayan at ang ating bayan. Magandang araw sa ating lahat.
2: Magandang araw po sa inyo. Ang dati pong kalihim ng Department of Social Welfare and Development at isa po sa mga martial law victims si Secretary Jody Tagiwalo, mga kabombo. Sa kaugnay din pong usapin, ang kasaysayan ng martial law, mahalaga daw hong matutunan at dapat manatiling buhay sa isipan ng bawat kabataan. Ayon po ito sa isang professor at historian. May update dyan ang Bombo Radio Rojas.
18: Mahalagang pag-aralan ng mga kabataan ang kasaysayan ng martial law upang maunawaan nila ang mga nangyayari at mga aral mula sa panahong iyon ayon sa isang history expert kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng Marshalo ngayong araw. Sa paniam ng Bombo Radyo Roske, Professor Mike Pante, Associate Professor ng Department of History ng Ateneo de Manila University, sinabi niya na ang panahon ng Marshalo ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil mahigpit ang naging kontrol ng administrasyon sa iba't ibang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pante, noong panahon ng Marshalo, nalimitahan ang kalayaan ng media dahil ipinasara o pinatigil ang operasyon ng ilang istasyon ng radyo, telebisyon at mga pahayagan habang ang mga nagpapatuloy sa pagbabalita

0: Bayani na kinikilala nga natin sa bantag ng mga bayani, at bakit nila ginawa yon? Bakit sila nag-alay ng kanilang buhay para doon? Dahil malinaw na taliwa sa interes ng mamamayang Pilipino ang batas militar.
1: Mula rito, simpila ng Bombora, Jorohas, para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Isa pang kilalang manunulat ng kasaysayan, mga kabumbo, ang nagbabala na dapat daw huwag kalimutan ang mga aral na iniwan po ng batas militar. May exclusive interview dyan ng Bombo Radio Dagupan.
3: Hinimok ni Professor Michael Shaochua, historia ng mga Pilipino, lalo ng mga kabataan na patuloy na pag-aralan ang kasaysayan ng batas militar at huwag kalimutan ang mga aral nito. Ayon kay Chua, mahalagang magkaroon ng checks and balances sa pamahalaan upang hindi maipon ang kapangyarihan sa iisang tao at maiwasan ang pang-aabuso. Sinabi rin niya na dapat itura ang batas militar ng komprehensibo kabilang mga programang ipinatupad ng Administrasyong Marcos at ang mga dokumentadong paglabag sa karapatang pantao noong panahong iyon. Ipinaliwanag ni Chua na magkakaibang pananaw ng mga Pilipino dahil hindi lahat ay nakaranas mismo ng batas militar. Dahil dito, mahalagaan niyang pakinggan ang iba't ibang salaysay at suriin ang mga ito batay sa ebidensya at dokumentadong kasaysayan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag at responsableng paggamit ng social media at aniya, kailangan maging mapanuri sa impormasyon at huwag magpakalat ng maling balita. Nananawagan naman ito sa kabataan na patuloy na makinig sa iba't ibang pananaw, pag-aralan ang nakaraan at pangalagaan ng demokrasya at kalayaan.
4: Kalayaan naman, hindi naman yan absolute freedom. Diba? Kaya nga may mga batas tayo. Kaya mayroon tayong mga moralidad in a way. Kasi halimbawa, hindi ka malaya na magpakalat ng fake news dapat sa bayang ito. Mm-hmm. Diba? Hindi ka rin malaya na magkalat ng kasinungalingan. Diba? So, kung gusto mong ipayag yung salubid mo, yung sa totoo lang. Diba? Yung responsibly, no? Responsible. Pag binabaluktot mo na yung impormasyon, medyo hindi maganda.
3: Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, it's Bombo Yasin Ramos sa Gumulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa iba pang mga development, mga kabumbo, na tinutukan po ng ating mga provincial station. Maki-update po tayo dyan sa baybagi ng Bicol Region. Ito pong tampok ngayon sa Peña Francia Festival. Meron pong hanggang sa 1.2 million na mga deboto ang nakibahagi sa fluvial procession. Kasabay po yan sa naturang festival. May update dyan ang Bombo Radio Naga.
5: Umabot sa 1.2 million katao ang lumahok sa fluvial procession. Batay sa datos ng Emergency Operations Center Incident Management Team ng Lungsod ng Naga, bandang alas 7 ng gabi, nang ilabas ang Our Lady of Peña Francia mula sa Naga Metropolitan Cathedral, matapos ang pagsasagawa ng banal na misa habang ang El Divino Rostro naman ay nauna nang inilabas ng simbahan na alas 8.45 ng gabi nang dumating ang imahe ng Inang Peña Francia sa Danlugan sa Tabuco Bridge upang simulan ang pagsakay kay Ina sa pagoda patungo sa Basilica Minore. Ang dating oras ng pagsisimula ng alas 6 ay inabot ng halos 3 oras dahil kinakailangang maghintay sa high tide bago maetid ang patron mula sa pagoda patungo sa Basilica Minore. Matatandaan na nagpalabas ng abiso ang Naga City Government na baguhin ang schedule ng foot at fluvial procession ng Our Lady of Peña Francia at El Divino Rostro dahil sa low tide. Ito ang unang pagkakataon na nagbago ang oras ng sakay ni Ina sa pagoda sa kasaysayan ng fluvial procession sa Naga City at isinarado din ang floodgate upang maiwasan ang patuloy na pagbaba ng tubig sa Naga River. Sa kabila ng pagbabagong ito, matyagang naghintay ang mga deboto hanggang sa maihatid ang patron sa basilika at maisagawa ang banal na misa. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Mayor Gerald B. Peña, ang presidente ng Our Lady of Peña Francia, sinabi nito na matagumpay na naisagawa ang prosesyon ng fluvial procession bilang pangunahing tampok sa kapistahan ng Inang Peña Francia sa Naga City. Ayon sa alkalde, Ito ay isang patunay na anuman ang mga hamon sa buhay ng tao, mayroon pa rin tiwala sa mahal na birhen at dahil sa walang sawa.